Harsunan da suka ɓace da harufan farko. A shirinmu na baya, mun bi diddigin wani suna, mun tattauna doguwar tafiyar sunan Falasɗinu ta dabban shekaru, kuma mun ga yadda wani lokaci kalma kan fi dauloli ma tsawon rayuwa. Yau kuwa, za mu bi diddigin wata tambaya daban. Idan wani harshe ya ɓace, shin da gaske ya shuɗe gaba ɗaya? Shin wani harshe da miliyoyin mutane suka taɓa magana da shi zai iya nutsewa gaba ɗaya cikin shiru wata rana? Ko kuwa dole ne ya bar wata alama a baya? A yau, idan kuna tafiya a ƙasar Falasɗinu, za ku iya jin harsuna daban-daban, Larabci, Ibrananci ko Turanci. Amma shekaru 3000 da suka wuce, wasu sautuka daban ne suka amsa kowa a waɗannan tituna. A wancan lokaci, babu rediyo, babu shagunan sayar da littattafai, babu kuma ƙamus. Mutane suna ɗaukar labaransu a cikin ƙwaƙwalwarsu, suna kuma isar da iliminsu daga kunne zuwa kunne. Kuma ɗaya daga cikin harsunan farko na waɗannan ƙasashe shi ne Kenaniyanci, wato Canaanite da Turanci. A yau, ba a ƙara amfani da Kenaniyanci a rayuwar yau da kullum, amma bai ɓace gaba ɗaya ba, domin masu bincike suna ci gaba da gano alamunsa a kan rubuce-rubucen duwatsu da aka samu a sassa daban-daban na Falasɗinu. ‘Yan kalmomi kaɗan da wani mai sassaƙa dutse ya zana dubban shekaru da suka wuce, har yanzu ana iya karanta su. A zahiri, wannan yana gaya mana wani abu mai ban sha’awa. Ko da wani harshe ya goge daga ƙwaƙwalwar mutane, yana iya ci gaba da rayuwa a kan duwatsu. Ɗaya daga cikin harsunan da suka fi kusa da Kenaniyanci shi ne Fenikiyanci, wato yaren Fenishiyan da Turanci. Fenikiyawa ƙwararru ne a harkar teku, suna tafiya daga tashar jirgin ruwa zuwa wata, suna kasuwanci, kuma tare da kayaki suna ɗaukar kalmomi ma. Amma wataƙila babbar gadon da suka bari wa duniya ba kasuwanci ba ne, rubutu ne. Domin asalin harufa da dama da muke amfani da su a yau ya samo asali ne daga harufan Fenikiyanci. Wato akwai wata alaƙa mara ganuwa tsakanin harufan da muke rubutu da su a wayoyinmu na hannu a yau da kuma harufan da ake amfani da su a gaɓar tekun Bahar Rum dubban shekaru da suka gabata. Yayin da ƙarnuka suka ci gaba, wani sabon harshe ya fara tasowa a yankin, Arameyanci, wato Aramaic da Turanci. Ba da daɗewa ba, wannan harshe ya zama abin amfani ba kawai a Falasɗinu ba, har ma daga Mesopotamiya zuwa Masar. ‘Yan kasuwa suna amfani da shi, jami’an gwamnati suna amfani da shi, ana rubuta wasiƙu da shi. Arameyanci ya zama harshen gamagari na wancan zamani. Kamar yadda harsunan ƙasa da ƙasa na yau suke ƙetare iyakoki, haka ma Arameyanci ya haɗa duniyar wancan lokaci. Amma labarin bai tsaya a nan ba. Daga baya, Arameyanci ya kasu zuwa rassa daban-daban. Ɗaya daga cikinsu shi ne Suryaniyanci, wato Syriac da Turanci. Kuma a nan ne muka gamu da wani abu mai ban sha’awa, domin har yanzu akwai wasu mutane da suke magana da Suryaniyanci. Ko da yake yawansu ya ragu ƙwarai, idan aka kwatanta da da, al’adar wannan harshe mai dubban shekaru ba ta shuɗe gaba ɗaya ba. A wata ma’ana, har yanzu ana iya jin sautin Arameyanci a wasu sassan duniya. Sai kuma aka kai ga babban sauyin da ya canza fuska da sautin waɗannan ƙasashe gaba ɗaya. Da zuwan Musulunci, wani sauti daga zurfin hamada ya cika waɗannan tituna, wato Larabci. Larabci bai zo nan a matsayin harshen wani sabon addini kawai ba, ya zama zuciyar gine-gine, waƙoƙi, kasuwanci da rayuwar yau da kullum. Daga ɗan kasuwa da ke kasuwa har zuwa malamin da ke makaranta, kowa ya fara tunani da rubutu da wannan harshe. A cikin ƙarnuka, kalmomin Falasɗinu na musamman sun gauraya da tsofaffin kalmomin Kenaniyanci da Arameyanci. Suka rikide zuwa wannan sanannen Larabcin na yankin Bahar Rum da ake ji a yau. Lokacin da kalanda ta nuna shekarar 1516, wani sabon harshe ya shiga cikin wannan ƙungiyar sautuka.
wato Turkanci ta daular Usmaniya, ko kuwa Osmanlıca. A gine-ginen gwamnati, kotuna da sansanonin soja na Qudus, Yafa da Nablus, ana magana da Usmanlıca, kuma ana rubuta umarni da wannan harshe. Duk da cewa Usmanlıca ita ce harshen hukuma na gwamnati na tsawon shekaru 400, hakan bai kawar da larabcin mutanen yankin ba. Akasin haka, harsunan sun zama makwabta ga juna, har ma a yau kalmomi da dama da ake amfani da su a titunan Palestino da suka shafi gudanarwa, sana'o'i da ma sunayen kayan girki sun samo asali ne daga kalmomin Usmanlıca na wancan lokaci. Da aka shiga ƙarni na 20, wato a tarihin kusa, tare da taswirori har ma da allanan sunayen titina suka sake sauyawa. A lokacin mulkin Mandate na Birtaniya, Turanci ya zama sabon harshen gudanarwa da shari'a a birane. Haka kuma tun kafin wannan lokaci, sakamakon makarantun mishan da alaƙar al'adu a yankin, Faransanci ma ya samu matsayi a tsakanin masu ilimi. A cikin ƙarni guda, Palestino ta zama ɗaya daga cikin cibiyoyin duniya mafi cike da sautuka mabambanta, inda allanan Larabci, Usmanlıca, Turanci da Faransanci suke tsaye a titi guda.

kaɗai ba ne. Har ila yau, tarihin sautuka ne, tarihin sautukan da ba a ƙara ji a yau, amma har yanzu alamunsu suna nan. A shiri na gaba, tafiyarmu za ta kai mu zuwa ɗaya daga cikin tsofaffin matsugunan Bil'adama, Eriha, birnin da yake da tarihin da ya wuce shekaru 10,000, ɗaya daga cikin tsofaffin birane a duniya. Za mu tattauna kan katangarsa ta farko, hasumiyoyinsa na farko, da kuma ma'anar farko ta zama birni. Masu sauraro, sai mun haɗu a shiri na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya. Palestino, boyayyun labarai.

0: Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne game da kasidar farko ta yarjejeniyar 'yancin ɗan adam ta duniya da aka amince da a shekarar 1948. Za mu fara da cewa an haifi kowa da 'yanci ne kuma daidai. Bayan yakin duniya na biyu, an kafa Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin hana duniya sake fadawa irin wannan bala'i. Majalisar na da nufin samar da dokokin ƙasa da ƙasa kan dukkan batutuwan da suka shafi rayuwa tun daga ilimi zuwa lafiya, daga abinci zuwa matsalolin muhalli, musamman kula da makamai. Yarjejeniyar 'yancin ɗan adam ta duniya, wacce aka amince da a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Paris a ranar 10 ga watan Disambar shekarar 1948, ta tsara tsarin aiwatar da dokoki na ƙasashe mambobinta. Yarjejeniyar ta ce an haifi dukkan 'yan adam da 'yanci kuma daidai cikin mutuntaka da haƙƙi. Suna da hankali kuma suna iya aiki da juna cikin 'yan uwantaka. Ana ɗaukar wannan ƙasidar a matsayin ƙa'ida mai muhimmanci ga dukkan bil'adama, kuma tana jaddada haƙƙin ɗan adam a duniya. A cewar ƙasidar, wacce kuma ta zama tushen dokokin kare haƙƙin ɗan adam, ba za a keɓe ko nuna wa ɗan adam wariya saboda kowane dalili na jinsi, launin fata, addini, ƙabila, harshe ko wani bambanci ba. Amincewa da mutunci da ƙimar kowane mutum shine tushen haƙƙin ɗan adam. Girmama mutuncin ɗan adam shine jiggon ra'ayin 'yanci da daidaito. Kowane mutum na da haƙƙin ya zaɓi tunaninsa, imaninsa da hanyar rayuwarsa cikin 'yanci. 'Yanci ya haɗa da ikon faɗin albarkacin bakinsa da kuma tsara rayuwarsa yadda yake so. Daidaito yana nufin kowa yana da haƙƙi da dama iri ɗaya. Wannan ya shafi ɓangarori da yawa kamar daidaito a gaban doka, daidaito a damar samun ilimi, da daidaito a damar samun kuɗaɗe. Duk da cewa akwai matsaloli daban-daban wajen aiwatar da wannan ƙa'idar a duk faɗin duniya, kasancewa an yi amfani da dokokin da suka shafi jinsi da wariyar launin fata a ƙasashe daban-daban har zuwa shekarun 1960, yarjejeniyar tana da matuƙar muhimmanci ta fuskar nuna matakin zurfin tunani da ɗan adam ya cimma. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin, Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Orem, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya.
1: Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.